0: bobusia esoso
1: esoso pa
0: eye na de be hadwene se obana kodru na pomodin
1: na pomodin so eh no so abey o how
0: kiti mesre oyo oba atan a ma obana pomodin no engine yi eh hepa plus
1: pavi plasmus
0: ma obana pomodin no ehia
1: pa
0: kwajibi 60 Ghana cedis ma obana franco school nse this time ya boama this year pa de ye mane ko school ni ya chemo pa
1: pa o ma nya bi pa
0: yes enti se unya bi ma o ba me mane house o me kra me tai nom so me te se mo che
1: mo che me ya
0: me nya bi enti se bi o de ho abufu o deny o ba no
1: me da bi
0: me sre to bi ma o ba ni nko
1: simple
0: ayi te se o ba tan a what is a mpb che mattress ne junk na ne san kan bi se ah na se MP kra me ye campaign man it is a me san kan bi de na me ba me nto bi man kra me ma ni nko school eh
1: esa wa hanu
0: wa ha oba no
1: pa wa hanu
0: eh na wa se bi wa ba bi na e wa na obi
1: so so me cha dia me so ba so am to o je ba se dia wa wa
0: se obi che junk ne mattress
1: mattress
0: o tu aba man no
1: yeah
0: wa ma and I want yes wa ma wo enye because e bi kra nyono no gina ho che
1: ja bi nyono wa dia mo bi na so kwa che ma no
0: na o mo che ye no obi kra wa nto aba ma na
1: anya bi
0: na e ho ya o nti o se ne o ma o ba ni nko school kra
1: eh we dia no dey we so
0: as I said yeah well ya bi phone lines and a network e kra obi gina nche a
1: put
0: me from say
1: switch off I switch off ampa
0: na wa fra wa ntumi a o ma remo Fox FM inti wa enye bi na obi kura bia onu mu bi da o
1: onu bi da na onu akofo
0: baba ba ji bia ma ne ba ko na ehon ya o nti se ne min to hepa plus
1: pavi
0: ne plus mus ma me ba ne nko
1: o
0: debi sa de wa mo wa
1: wa pomodin
0: yes dwin wa pomodin ho na dwin o ba ne
1: so ho
0: yeah apomodin me personal lines ni jena fre bita se dog eduro menom ne sey me baba nom ne sey me nua bi benom ne sey last time na lady ba kon on all dasi
1: mm
0: ose se anka ne mense se basa sabi o na obefisa
1: mense se no
0: e ba obefisa na yasi
1: oh
0: e ne yasabi o on tumi ni di
1: tumi nya ne ho hwe no so ano odin pa
0: eh and on tumi kran so mpo enko adwuma o and a hepa plus baby plus from Sadaroma. A bar one a flu kama.
1: Wow.
0: Or num pain kill and pool.
1: There be.
0: Odidi. On fit. A draw no young coupon, I'm so air boy.
1: Pa.
0: Jobby and say, Quaji binom. Now why a yaw was so one yareno? Oh, crying air so old sassy no more.
1: Pa.
0: Was Danny obit me? Tna sabi yare fo no mo afa hukure
1: ah no no no bo bo me no go do obi akọ hospital ni e mo yakwaju onu mo so akọ wa yale kra che do da horo
0: enti wo na ye wo se wo nyare because Ghana de se ye mfa nsu ensi obi so na ye nji obi ntu hospital a o nyare enti na ya na misere ka se hepa plus pavi plasmus e ye Ghana dudu a wa e ye wo se wo nyare mpo na wo mu anu no bi
1: na wo se wo nom yeah
0: aka bosumi bia no unya baako bi
1: baako a
0: me ka baako a me kire hepa plus 1 pavi 1 plus mos 1 na ka 1 no
1: no no no
0: e be yam fa so bebra amon
1: pa
0: me personal lines ni 0542 0547 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 8577 807 and a plus Bobra last time now open him said dog said I am not poor no more so yeah me yano met a tip bam near me honsa na my kick campaign killers no
1: aboso
0: aboso ansana sebe simitumi adaka krempa. Eno kwenye na mape bia.